Damikasa radinye bi mamia Anasye na me aye bonia ayafu Isu senye radia dumwa Nankame ni magwasyo